ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo motho mo tshwisa.

pali to mo se no ko pon mi na buru ada cheje gbon khogore o ni onno se no ko e iroyan we na no ko agun zegbe egbe onno ko e.

0: tro mi to erukanu fin ene iyo do nwe
1: mi dagba sa
0: let me dey ka fun me do sunja yi
1: ndo gbe me dagba sa bi me to ro salin boyi lo tin sunja
0: ka won je mi si mi do mi na do holding your boy o we ikuna
1: re na danu mama e ho wa bi ma tete bo isi pin ro po ta ke sunu o ma odo ni ton a me ni o wai wai so we yin o mo fide bo odo a weda su devo we bo le mo konu a su devo Timbole ado me yilo we yale ton yale yin we de ni a bo de mi ja a su de te we we ja e ye ko mo to ni bo ko tunu de yin o be ye na do mi na wa se se mi to mo na wura mo na jo teme to ni ma jo teme pin ro po do ni o bo du fi di ton le o ye ni konu blek ble wa blek ble we yen le le hun e do bi ble kaka ni lo tun do pe do su bo ga ton ka ho o en awa se nu ye ton le bo do do na ti e no da su de le o e do su do re ton le nu awe abo e no do ene nu blek ble ne le wa na wea ni ma ti to me ni ufo bo do a so ton ko e kule ni yura a so ton si fa mi le o bo do na do nu mo ko ton je bo yon no do a ta si nu e mi we bo nu e ni pe wo bo do bo nu e ni ze yon no do ten ton me be mo bo do
0: e yon e la jaru mi si sun ja si kan ome fine ga sun le kanun fi bodo mi na pon ni yopo ise honu mi yopo ise honu mi we do ku do pon ton be ka diye
2: o mera wo to tin ni mi fon gbon
0: fon kan ji mi ro mi se ka te me ka diye
2: mi ro mi son agboma han to bonu sin a che me bonu yin kwinu asogba to ma
0: do mi na pon ni yopo
2: mi ran ko wa ni de na do na we lo wa ina jire de o de fina ko chubo me de to nya to ko mo na asu tun to de ma timbo ina wona yin sezon finito disun lo mo kenu moro kude ne ya di so de kine mo wona yin di do to gbawa yo o kupe na ro sin ni me rubo wa ni eton ufu we wo sun ni wa ja o sun lo wo sun na ti teme ton pon ne ba do

0: ganji ganji
1: any de hoaton no me de weni se asuko ki mele wena dona weni yobo dona bon famille de suko le wena yo paston ki famille ko ni yobo dona ni ko ni ton bon ko ni ye weji to no wi me yo me wenu ahu mi no ko je se wea no wi me yo me wenu ahu e ko do ko ni ko re do wa ni de ton bon me bi ni se weni ja gbagba en tu ro ni wo go ti fi de yo on a wagbe ton bi ja o ni ka ko se ko lo me ne ya ro ten ti je ya to me ra dan so de mi to alo je de bra dan ko e bo do me de bo ko me de bo to me ko la ro ko mo me de bo ba ji je ba ra dan ko mi mo do na a mo yon le yon de le ni ti bo ko e de le do ko ke we do ni si o do bo de ri na bo ko ye no bo ko ni zoro na ta no ta to ko jo me de bo ton se do
0: e yo e a je nu si ka me aye lo mi si ne yi eh be ka kan nu o sun le si kan nu fi lo bo do to mi e do do
2: mena o to ti nani fongo
0: fonja jago me yana yi
2: irme atio lom de socha o junior premier auditeur de la chambre
0: ka do ka mina kendo o ho e ye u yana si kala ka me
2: mi do ko mi ku do to jo o pinde bu wan wa ko pinde wono do ko su yana do no yono do tesi se ku de menu ma de de si ke bu ile me jetio ko dogmo jio ni awen yo ni donu asuto si henle ojuro henu ede fun tore ni jan mo ni de ko gba bonu o pelo me de mele jio o tewedo me binu do adan bonu me adan sinu mi o eyo de bua ni ma jo so bo yin ara we tenu ka ko lo wado e ne to de we ni ti do ko mo ko ton ko do ayi me ga nyua ando sun de bosun ho me bona lobo mato bu sedo asume de boton de de awa ado yon no yoro edilo ni ko je fine ni de jawe e ku pere ni do pe nu yon no ko yin be teme igbe o me yon bi o ni ma jo teme ton do
0: e la chenu
2: ko egale
0: yo po e ze ho anu mi do hu do nu plan me ton do ne mi le kan blo pe dian ji me ka kan nu fi e do nu e
3: ala ko to ti
0: e mi de ka fun pe ro to ri don e kan je mi si on ba mi ba bo alu fifa be kan je mi si si
3: na
0: do gbe
3: o de na do mo bi se o ni ma se te ye ye po o de nu ku to mi se bo ye to ni ko ya uni ko ni se na de ya ni si mo mo ho bo wa cha pa di me ya me a to ko di si me go go ma no te tere mo karo tu go ane ki ki mu ma u ti konwa de go ko i sa to ko no ko go no to no ko go ta u ye to ko i do go anu de ko pa pa ti ton do te me ki no je go ati asu ko ti pa ni me be te ti ra ti o ni e te go atra ti bo mu ko ko ne anu to a so ti ro no e so no na ti te no to ti ton na na go e tra ni ko ku ko na tra ni a ti
0: Et la jeune visiteur ici quand même donc son nom est au cas nous fier au goût d'olé oui nous sia oui
4: au
0: fond j'ai déjà gommé yanné
4: j'ai au fond au sac et les deux
0: on en dit
4: on en
0: dit
4: je dis à zéro
0: à de bon
4: au fond yon l'on a rien au dos comme ya et là d'où ina yo so do webo ando so ro non de da bono ni miwe emi ka tun yo lo o so ran si ene o era wa do na aso to ni famile do yo de da da bono e era do ko le do e da su le ko me bo do bo e ba me e ba ni e ko le ma kan wo no ina do ko ba ro mo non de da da bono ni miwe emi ka tun yo lo a o de me ja su we na do ra enu to re famille tole bukara do na so famille bukara yo so je no ko bodo na nyone da don pro meka ton lo to fi de be ne ni me lo ma yin e ka da suwe mi ja e ji be be ba mo di dukwe e pa sha mi wo be lo no ayo e ko do ren o do bara do ra e no to pa mi wo to le po ka na do ra so ju pa mi le mo na bro bone ko e ba ton ti le o e mo do ni le ya e ba yun me si do o e ton sa e ka wo a di de no wo ro me ma mo ya da wu wa o e di to so do ko ni do era jagodo aso tin pa mi le
0: era chenu machine ha emewe mi yoro machine yo poro ne mi kana yin blo blo top mo aji e so mi do yin poro no mi bo ndo gbere mi era o ken do ho e ga di do nu e asi no
5: hello todi
0: e mi de fa mo
5: mo nga yi mo mi de re suru
0: o ja ja go yan e
5: mo bo lo tozo
0: tozo yin ku no me
5: yo mi so komina franco to me sin village gbagara kan faton
0: ah eh
5: yo yom da mama sena
0: mama sena ri
5: eh
0: eh sena ga ri bon
5: sena fon ga ji men to
0: ni do gbe ni mi an eh
5: era sena
0: mhm
5: to me je ho wa
0: mhm
5: no yena po no bi che po ainda mo
0: mhm
5: ni ule agbo to me po ni basi e fa bo nu
0: mhm
5: bo dia sin ko to e pensin o bo jinja indeji ni de ni ma seteni o ni ma sun jojo debu o en na tele gba tro le gba na zen ni bia de me bibi poka ba moye na me do poka bia we kore ni nyu do family we le me do ko ni nyu do eh asunto ni family me do ko ni bo nyu do o ba eton pe si family me mo ba la ho pe o ni do chi gbigbo eton me ni bo so nu ko eton te bo kon de nu ojo anjogbo many a soon you need to honor by indeed. If you
0: are, John, and I tell me that Franco she come at dawn. You don't do the of you wait on me, madam, the soon let you low. But I can't feel don't wish ya.
6: Hello, bon journalist, the Tom German artist, do thing at Tonaka Fong on me.
0: Fonga Jimmy Domina can do who ill.
6: I cannot forget you are from Gotos in common. You don't cut it off, we. Olivier si a gonsu da bangba en direct.
0: Mhm.
6: Ba he hoa.
0: Mhm.
6: Ama mo ko da he we ne o. Na ji no do nu fon me bawe. Bon Canada ndo jige tono jawe. Bon se mbono ipia. Amo to di di jawe ko aka fika nya klo. Ba se mbono ipe to do ni gon to ni bi bo awe. Ni fo ton fe bo le u ton gaji bo support ton bo ru. Bo bro madam ton gaji do ko me bo fo tetrete. O tu me do ko do mi ja mi ja be do wo e asu de bozi ko me o ma to gonu asu ton o jo mo e ne bo zun da ken mo do ko ata si se me do mi ja o ya ko ne zun ken mo do me do na do ko tro me ko ai muni ma me yon de ro ko me fi o ni furo ko to me ku yi bo mra to mo damu to mo go o tu me do ata wa ro don o ko yan ya ko de to mo na se o de be to mo na se me de o mo ti apo ko ko ja we o ti te ku nu mi o ni wa why we wait out of no bed out of bottom girl, ni wa wado. I'm only the home of foot on the melody dog boy. Who got the new family on with it? A be a unit or a foot of him with it. Book I got another foot in the poor piano. One of them got out of the animal you get out of Messi Battle with the name of the mole. And okay, yeah. Hey, a group of taffy. Many don't make you ready say. Mekuye de se kwoni godi ya tomo gofe wojo meno da o fili amera tasi komoro mwula do ko weme
0: ejo
6: eh
0: era janu mi sika me mi yoro mi si e toro mi to edo kanu tine iyo do nu esia
5: to nu e
0: ni emi de ga fun mo
5: me kanje na mi lo fun ganji
0: fun ja ja gwa si na
5: o ro ko do fun a
0: ganji ganji
5: no sha na fun akato ti kharare
0: na jino jana mi lekwede fi mi de bo mapon akasato akasato
5: e ponte pelea
0: mi zomi
5: o doti mera doti no enda donu no viche no e wa ilo jide no bo to kon di jare lo ai no ze un to ipe ane ani ti abu wede ni gwa doto bo fe fine nena ka ho to so no ko se ko di wa mo nya nka me o che dai lo mi ana ti fi bo suno po e amo ma su to fi po do ho vivi ali do po o kale do te po ho to o we o chi gbo lo fi de de o ni ma pe
0: Sin kai me mi yoro mi sin eyi yo po do le asu mi tan ko da yo n lo po chubo ada emi le e ko bi yo fi ro pro po atan da de ye ne mo ko asitan po asitan da ho po leji e da emi le so emi so do o tori kan me tan me le vous ainsi de potin boro revie sutan lo fo tre to eyin lo su mi tan no idu e sun nu oko gosin gbe yo ina idu yo mo epo do yo popo ina ide so elelele bo mi ba ndu kaka mi mo ro revi we di epo da sutan ko so kan wa lo nzo treho de o kaka do gutan e ja fi jigbe yo le ha we ji ha we yi o jigbon le na jigbon tro lo yi o so mi ton e yi we ma Jiju ma vi otan. Kwa yi, e zan wye yon wye yon, e kon wye yon. Me yon sa wye sun nou vi yon, wakade e kon katon ente ro men jile, me re vwe dwo temen wye mi mwaka ba dogo yin, ki ton to be ji yon. E lor wye, vito yon wye. Aswe mi ton lor vito yon wye. Kwa yon wye mi wade din ba, yon, kan wanyo re mi bo, le mi do, tabwa jek bon, me yo, sin biti dwo ek bon yon, e kin tan bi e mi o e le asu e mi tan lo yon nou da bo e o jile do e me kosa mi de kun yan vi o sin to o mi le yi na wakwekbe bo na jion kwekbe bo e mi le yi me edo fine yi o mi achite bo yi mi se kwa lo kan anu be yore mi bo do mon we mi kaka yi o ta mi tan ko yi mi kupe ton o bloke nimero ton Alors te mi kan mi kan do du hui ne ona. Fi ne di e du to wi duwe. Su e mi ton do jiju ma. Alo wi ma. E di kle do e we do hui. Me wi golo levo do wi ma. No no di dro nu kwe mi ton me. Ka e kale awa nu e mi e ne. Ne mi kan blu be. Me ka di e. To na si e no e fi. Alo.
7: No yu ma no tole.
0: Ne mi de e ka fong ben bu yu ro mi si.
7: Bonale dido ai ko dino ena su donweye bo eyena di hesi bonale dido ba eyena le wa bonale dido ina tesetin o yin biada ni ma tesetin demu demu ni jinjo vito le ko de asu ton de tu ma te o do hode ni a ni kidi me malese demu demu a bo ti ton bo do ene bi hu kun e eni kaka asu ton te adoni o ni ma tele blo jalu sile o ni ma blo le o ke me no ve amuni ma te blo nde bo boti moro ekun e amo yun no te do ho ho de bo ni ma ni ma setin o ni jinya no bi tole kon bo apon le ma una blogon
0: e la chinu chenu mi do a ho su beta sin kan me toro mi to we ne go ero kan we yo do we
8: emi le bo
0: mi de ero ganji be mi ro mi sin
8: iro di oro a ho lure pesi bo mo kam no sin we me gogbo
0: kan ja si to isi a
8: o mi ku do ko
0: yon
8: lo hore di yon an donen kpon wè o nyan kore ma fè ni ma jè tak ba ni ma lo min liya wwa wdo wwa yi mea wito wè da do men diye jiray de ga da men diye de da wwa men diye jye men diye e no flen siyen li bo no flen ni ma kpon lo ke su min don li ho doa yon nou men le vodon bo di bo kakabo wana yin si da to bo yon awa ni ye bo atole ne wotu bo wwa ni chi fwi tari do ma se hore manyo hore ni chabe do hore do ere nye li trande wè yon san foton ni ma tre ton nou non la la la ni trandi e yan zan foton e khone yan babo yamon dende e me wala di do yamon ma wala di on di on an do ni ni so agbo bi bo so bo ma kenu o yan of mi non de mi jile mi na te mo ba no e kon ni ne pepe ni ma se tene we ni no yan lo de khore pe do na ni ma kenu ni no yan la ga wa yo de bo ni te pon bo yi khode na do le wa ni ple ko lo no o ga de ro fle ene so we nu so
0: Eizandi. Tromito ero kanu dine iyo do nwe.
9: Oti mi fongaji ya.
0: Fongaji men aji no.
9: Ele yela mi da chango, ele yela mi si
0: zinvi. Zinvi e ka amen di. Ka anje mi si siya.
9: Bale hen ho.
0: E
9: di anko wala, de ye monu kundi anko wala mwadi. E chido, sunu anko ti mele yon, anko mba, yon anko ti mba, edo yon, mele vosi, mambo toko na. Kaka abo jiji, matolo kwa gwa damo otu. So bon asitan popo adoko na do pa se de yin no mo po di e ti lo ko tin ra bo sun mo popo ta gba de nle ra ro ko me no ha ye re fine do en mo yin ye de so no ni ma ka wo zoro ta ron di balance mo ne ke ya ni ti ti bo po me ne ka ya su de da go ya me do sun me go ko bo do di ni sun me wo ati asu ko na ta me ni ni ni do ven ko e mi o e te da ni ki
0: eyo
9: ta de yo so ko no yin be ra mo je ko ko gudo
0: E la janou mi sin jinvye kan omen. Donk paron sin tou vito si le omi de edon do ye wawata sin kan omen. Il edon do mi menon do to mino kaye ne omen fune e bon fakto san yo di kakawa je. E yin o glo do men gbo sin kan omen. De me ka di ye?
10: Alo.
0: Ne mi de ka fon mabou yon mi sin?
10: Do ti nan fon
0: bon. Fon jaja go men.
10: Eya da ti no buga ton yo ti bedu ajabo
0: atin do vu kan je mi sisi a
10: do ni le yan kan do bi omen be na fo da dia
0: ah e o ya do mo yi
10: be na fo de mo gbe wa je yon le ti mo bo be o bo to ogbon ni de so ba problem la do no e don bon ire ya ben
0: eh je yon le si ne ka je yon le si gbe yi
10: Eh, bon, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
0: era janu misin fa me mi ro misin ei dona si no edo kanu din e yo ku do le e wenu sia
11: o do ti ne
0: mi fon gaji me na jina
11: era mi da video si janu wo na ton di to si an go so
0: ja ah je mi si
11: won mo lo
0: mhm
11: e edo asure asu ko we wodi ji wodi ji me wi bi do pon me wi
0: bi do go to we
11: e ja ma ba ko ta ko ya
0: e to we do we
11: but the level of don't burn that is do me lor fi
0: mm yo pa
11: ji ko de ona teme di body no get ya e no to dey am sun jojo go go divine e na jo teme do fata me ro ho do e ne ja we asu we dey ya we to we ka level yi mo asu we ni ni me ro to mo ro ni don mo to bo zi kon e ja ti yon ko e sun mo we na ni me ro to da da we chebe ne gbe ma yoro me we god yo a e ni dey ka bro mo jo go pa ko do di on ko na yi tani bo e na yi si negotiator ko de baba manase a baba ti an pasa we no adori ni mo do yin yun nu asu we je ja we nu gugu bo e ni ara asu ko ko ra gba e ni ko ka gba o ko na fun bi asisi on we le pa su to e na tota ro ko de do tu to e de na tota re ne amo yin yun no ye e su baba mo ti bo do ko nu mele ti bo ise o su na ko ko bi do tani ma no re e do le mi ba ne ti ni ti fi bo bo a ko nu to da tu to fi body name as a hot thing, the lemon lady of world. But confidence, you're not so feeling at that door. You might not tell me, you are my hood, you're not telling me, you don't get here. I'm on your leg, I can't find something for you.
0: Oh, we are Jeremy's here, I may be your machine, a true meter for Tonu Quato Guero canoes and that your beep radio meter on the 20 minutes if you say Macadi.
12: Mele ego pei ton siro kan kanu buru ditawe be siro kan kanu endo lurele ti imono jo imono so de jiro no pade anaya suwe ito aya suwe ajo ampe asu anagbe asu gan bo mele biye lo agbe asu amo anano deko me buru plan de voa ogbeme ton siro dehun eni bon mina mo medile do to robe bon mure no awi wa e do ni betote zekewe ogbeme ron zekeme mo ya wa nyanya do betu awi to bo wo te jodo na we ogbeme ron zekeme ogbe sa be dire la nature ne pardonne pas l'homme peut te pardonner mais bede me mi wa e pero do so gbe do beme fini no ma ma via o amo peso yin lo we via o e un te wene lewe roti daru tobe e un bi ble te wene bo sunu de zo gbato bo sunu do keche na kwene ha yiri cho edi o nyonu de do mere bo gobe bo do vigi na mere bo ni ya yi ni ma e ka do fami a yi bo e ma do fami fami le ma ron kun ne ewe a bo e ma nyonu nwe wa e tene wuyan to o renu ye ton de me e ton te do yi wuyan ma wo a jota do a wo renu e ton le mo kone no nye matejo na ko ina do de go town amo mere ko ko de go be de bro ko nyo nda kwe no wa ko yin ko da kwe no ta me gbe me vi ko ja yan do ro go ri
0: me tiro mi ta fo tonu ko ne go edu na jino lesin kanu fi yo do nu
13: alo jojo
0: e mi de fo moyi
13: ni fo jojo
0: bo yiro mi sin
13: ni lo mi sin se bi aka jamen
0: heavy
13: aka jamen se bi ni klasin pati
0: kan je mi sisia
13: Mama
0: Fao. Mama?
13: Fao.
0: Fao. Mm-hmm.
13: Oh, you ain't not in love here, and you're not born up by a whore.
0: Mm-hmm.
13: So few of all food on the sea here, and I'm a family that would not do. But I don't know more if he ain't done a form of a ton dinner. And I soon ain't a brandy boy. You know, no more cotton, you know, I watch it at Simmons, yeah. And all was sitting at the end, you know, me, son, like I told you, Leon, you wouldn't read it. It has super and not super, I'm a banana super and keep it. Man, that's super, my dad, for those way, you know, I don't want to make on. I saw to say this, and soon I'll get a more cotton goes there. Even I was to say, don't call me, maybe a couple of women.
0: And I tell me, see, have you declared on? May the soon let can of ye to me talk or go, could do lay a win.
14: O do ti afora ji a de wa
0: nde wo me ne mi lo ka de gbon
14: nlo kere me lo akasa to yin lo si
0: domina ken do hoye o
15: D'accord.
0: Radio Mito Aquamito. Radio Mito Aquamito. Mise ils ont appelé la vivine mi dessous.
15: Gochi.
0: Mise en mi.
15: Bon, doti moro jiwe na we lo so ni.
0: Eh.
15: Oh, eh ya lo e be ke si pere. Se ko yin ka mo de wo. Eh no no asoto un peu pour na o blado. Ko ni yilo asi ya le to mo kun reaction to. Pero zo jajajaja. Ako position dagbeji a azo jajajaja. Ayo me lo boro mi jawe. Mais le niveau de qui era mon film, era photo. Il m'a fait 50 kilos. Moi, ma donne, tu as soit timeni. Après, il est bon. Bon, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
0: nous,
15: nous, nous, nous, nous, akasato
0: e yo kan je mi si megu o e o kan kokosi mi si o kokosi mi so mi si a megudo gudo ton eh megudo gudo ton la yi to yo donwesia
16: allo allo fodo
0: nemi ga fun mo
16: fun gandi
0: mi o yiro mi si
16: agasagodo me yiro mi do mama emmanuel
0: mama emmanuel agasagodo be mhm
16: o nde njo na don do da che o
0: mhm
16: ni jija yin do fi de de oni jijo fi ton le kon bo pan kon a fo de do me de o hosa o e te wa su lo ton go a fo e je na de we de ko kuro bo e ko me oni ma sin o wai wai to de go ti te tin fi ton le kon o la na yin o bo na da ko fi pa ma yin lo fi o lu ke we go ma da je ko le e lo fu fu fu fu mi pe we le ye na sete bo yin yin na wa jija yin e no gbata go to le me pon amo so ide do yin e ton teme a yin bi o de ga choro ni jijo fi de de obo pa kon bo ko fi de na fodo o
0: mm e yo e ra janu mi ma isun ro po su ta nu egbe tan donu esia
17: dote na mi bae na mi ro
0: mi ro ga ji ne mi ka fon mo
17: fon fon kare e ra che na mi do ta ra gbe to egbe
0: ta ga ji do ho ye o
17: o vi ki ga gra mere gbo ta ku kro du ho si ma do kento wa o doti
0: oui
17: anda na mi da lo nwe no lo e ma ga no ma lo e ta je nu ko na gbo ko do e ba si do no vi lo si asu to le na to ka ki gbo ayo do
0: me i do me jile ni pon nu e mi e o e we mi na pon nu
17: nwe to ple lo ma ti
0: sunu odi ko to en to mi le ko wa nu indu wa me ero mere vo hosa lo bule mo khonu sun de vo ilo go monu mi wa nu indua me ero ve me wa me ero de bo se khonu mi e
17: ba doti
0: mm
17: ta do la na jino chi do mlo ni vo eto fe o si ayi e ma ge fi le pepe a moto popo le po kholo ton wa endo do mlo e to yi we we ko na jino chi do wa je nu kona yi e do na fun pota lo bo na to an res ma kholo le ton ba ya ka de kesilia to le ada si na me ge ayi ho ton di ma yi nda gbere bo yin wa mo doti in the way where the guy in the way where fi ton le di ben de ge dote so ni e dote mo e o fi dana me dia bo e to kholo se do khe bo kholo wa to je gbangba le o ko e de pepe e ma di odo kone na ko yen kro do won si ma do pin to mo na do ni to je
0: e la chenu mi si ka e me mi ro mi si ne rozali e wa si wo hun sinu wi wa o sinu bo to ma bo do tout ton fine bo so avali clan e wa yin bi bo do ton ti o fine bo damien to pasi oh mandelen gogo a foton kwen e on ye fine bo abodo ton bo fime gozin kalavi kan me don tori yan ho vie don lo yin yo lo to bo oh uno sakete ton lo yin yo to mama sera yo lo mi san franc kusi kan me o don olivier oh ye lo yo mi to bo o na jina jana kasa to sa yo ji o han barambe lo yo mi to bo inessa lo yo mi si a hosu gbe ta san yo ji pesi yọ mi gogbo sin kan me don sango ilenu yọ yọ mi bo a tin do vu gaston yọ mi bo fideyon suzanne sebastien yọ hosu o revie sin apade yọ kajabe ajina ro po yọ mi sin don we mama o fa o yọ mi jo ba kasa to sa yọ ji yọ papa mi ton kosu lo yọ mi na jina mama emmanuel yọ mi yo me ko o we go Claude e asutana egbe ton mi san agbe kanande o mo han gbe ro de jiro mi gbon mi o sin san 50 ton lono aro tun ton e fi o jijigbe e ja e mai hawe ya se we ze sin ka sun de vo hosa odo ma dogunu sun defo o vele ko be si fine o vete ka na je gudo e ajio ina do ipon kutu bonu ina mi mo to tro luwa yepo we ipon we ne me we si din kaka so yi do sin te pon bonu fi da bu yo de yo yi si soto razak musa na si se dotin ho e un eso

0: orun to mi to ero kanu fin ene iyo do nwe
1: mi dagba sa
0: e mi de ka fun mo sun jayi
1: n do gbe mi dagba sa bi me to ro salin boyo tin sun ja
0: ka won je mi si mi do mi na do holding your boy
1: ho
0: we kuno
1: re na danu mama e hin ko wa bi ma tete bo isi fin ro po ta ke sun o ma odo ni ton a me ni o wai wai so we yin o mo fi de bo do a whether su de vo we bo le mo konu a su de vo Timbole ago me yelo we yale ton yale yin we de ni a bo de mi ja a su de te we ja e ye ko mo to ni bo ko tunu de yin o be ye na do mi na wa se se mi to mo na wura mo na jo teme to ni ma jo teme pin ro po do ni o bo du fi di ton le o ye ni kon ble ble wa ble ble wa yen le lehun e lo bi ble kaka ni lo tun do pe do su bo ga ton ka ho o e na wa se nu ye ton le bo do do na ti e no da su de le o e do su do he ton le nu awe abo e no do e nenu ble ble ne le wa na wi ani ma ti to me ni wo bo do aso ton ko e ku ni yura aso ton si family o bo do na do nu mo ko ton je bo yan no do ata sinu e mi we bo nu e ni pe ho bo do bo nu e ni se yan no do ten ton me be mo bo do
0: e yan e ra je nu mi si sun ja sin kan me fine eka asun le kanu fi boro mi na pon ni yopo ise honu mi yopo ise honu mi we do ku do pon ton be ka di ye
2: o mira wo ye to tin ni mi fon gbon
0: fon kan ji mi ro mi sin ka te me ka di ye
2: mi ro mi san agbo ma han to bonu sin a che me bonu ni ku nu asogba to ma
0: do mi na pon ni yopo
2: mi na ku wa ndi do na dora na we lo wa ino jire de o de fina ko chubo me di eto nya to go mona asu tun to the marketing bo in a one in 10 seven finito this no mo ke no ro ko dine ya di so re kine mo one in di do to gbawa yo o kupe na ro sin ni me rugo wa ni eton ufu we won su ne wa ja won su lo ro su na ti teme ton pone ba do ti lo wo so e da wo mo ro da me di we ina yon di wo su na ti teme to wa mo ye ni ka gbo ye ni gbo gbo mu gbe wa olu pasi ko oko ju amoro mi da su ko lo bo ka fun bo ka ra do wa ro gbe gbe ni do ka ba yin ko mo ra me lo to no su ko de no mo je mero da su ko igbo so yin ko tra me tole eni dia lo so nu nyara ka me
0: e da je no mi sin ka me we mi yoro mi sin e yi yopo e ze ho anu mi e e da fote mi le mi ka han mi kanade aji me ka kan nu fi eto nu e
3: ya lo
0: le mi de ka fon gbon
3: fo ga ji ne
0: o yoro mi sin
3: e da yoro mi lo fa ta ai sa tu
0: ai
3: e Babari kan
0: fu. Aicha tu.
3: Oui. Faton.
0: Faton.
3: Yo la pon a meno ba kan ta. Every midi de si mo kan de me.
0: Eja lo min ton me. Ewe on ho menu yin lo bo. On se gbe mi ton si so a vali kan don. La kasa to ha mene si.
3: Oui, oui. A kasa to si na me.
0: Kan je mi si si a.
3: Mi ma moro yon le o e. Ero yon si to me gengwe ta wa. Kwera no. Yon su de vo si ho me. O kan ale mo ko mu mere o gara agbado di wole aro o me ko wa su tokon yo lo we dole ni jo me ma ta mu ato bi gwa we yen na pon o ma di no chede do de ko wa si o
0: eh
3: e wa ye te ni gbado bi mo no vi ton le kon ni ma te ro o we we bo ko re do nu o ko do nu me to ko me to asu ton re tu re o ni be lo ma ti ko re Bowly Bowmade, only go to tole. O did you ask to talk? Oh, made a nigger, so well. Eto Boa. As we eat a little, who don't even get a bed with you. Can I have a pet or anything? A man, I do have a head or many. I be more right.
0: No, to do me.
3: And a day more bonny.
0: You're not
3: just to be the one where you
0: mean.
3: Bonka, go do quick, bodo, coach, bodo, chicken. Bo fi te yon nou le da chupe. Nye mwen mwen re pou mwen mse mwen de pou an ka mwen pou an. Nye mwen ka jok beli a rojo. Ede yon, ede yon sire mi de yi. Koni mwen gwiwe di woy sire yon. Nye mwen gwiwe woy jene.
0: Ganji, ganji. Ede
3: toji yon. Ede toji yon, nye mwen siti yon. Nga mwen mwen ko yonkan, sou mwen yonkan, yon yonkan. Kwe jen, do le de.
0: Era janumi lo so avasin ale clan fine sunu ero kanu fi bodo to mi odo nu esia
4: no no me akona si so depo
0: mi de ka fun gbon boyo mi sin
4: Jago and the Ruru at Dragonze. And I'm going to be sure that Daniel is too passive, even in the middle. Daniel Hua.
0: Hua.
4: No, my young, why was the decision? It is a hook on our Eru with Dasabia. It's no matter the Hodenia. You know, Funepo Elgendo, you know, Funepo, Bun of Vitoleco.
0: Ebe di agbo to pe mi kite shoza kebo ko to ba na tlo jere e o e ya lo amon wa wa e tan do wa wa e tan da bi se di ko mo e na na lo da mi agbo se di mi tele kon mi ba ni mi amra ho do pin e la jeru mi sin ha me wa mi jeru mi sin e asie no e do kanu fi bodo to mi e yo 0132 66 06 06 do nu esia mfon ga jime na jino
5: Boku do ji.
0: Can be on any can blue way, G. Your boy,
5: and you look who know in this. Tell me, Banu, me away, I look at you ready. I don't know, Clatom, no second way. Yes, sir, someone may go on your naughty money, Meru, Mediator. Yes, you saw someone sending me roof, what I would black of you come away. I look soon, this way, I look soon, they let you more. Se cosa ni meru ni motembu na e mo keribu don gleglele ni ni motembu wa ni ni son de le chimo e na don ni uno lo tesi sende me ya tesi sende me ya tesi karu fini ya ni ka de hoton to ki mi lo koje se ya
0: ganji ganji
5: e ni de hoton nu me de we ni se asukun ti mele we na don na kun we ni yobo dona bon famille de ce temps les wena yo pas ton famille ko ni yo bodo na ni ko ni ton bon ko ni yeweji to no wi me yo me we no ahu mi lo ko je se wea no wi me yo me we no ahu e ko do ko ni ko gen do wa ni de ton bon me bi ni se we ni jagba gba en tro ni wo go ti fi de yo ko na wa gbe ton ja uno mi ka ko se ko lo me e ya do ten ti ya to me ra dan so de mi to alo je de bra dan bro bodo mere bro ko mere bodo me ko la ro ko mo mere bo ba ji ba ra dan ko mi mo do na